0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
2: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
3: Oh, nakaistorya tanguhan. Dito sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
2: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
3: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuhan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Napatabang ito sa kumbana nga, hindi ako ginhawa. Nga, nakatungog man po sa kuhan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na po si Anabel sa kasundri kay Dagpar, kay Gapamina, ni Padre Pastor Dan, ito sa Bible Street, puso, kay Sanadalan.
2: Salamat.
3: Po, Pastor Dan, uming ato ko sa bilyag, at kuhan dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, kay kaon kung wala pa sa inom tulo ina kung baka ko lang imudyod maulad Pastor Dan na sa muto inom dyod kong tulo Pastor Dan mula dyod gimagic salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nagbless sa akong kinabuhi ning bidyimak salamat kay sa Ginoo nga naagin ni siya
2: salamat kayo
3: kaya ko kinaon na ulian dyod ko Pastor Dan nga bago pa lang po kung nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatanaw dyod ko tanang drill check up ginan ko sa doktor nga unsa mong giinom. Yung lang ako sa baki, ang sarili, ang upang diba mo tuwi ko na anak, Pastor Dan.
2: Oo.
3: May ito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawa kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan?
2: Oo.
3: Yan, ay sa kada kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, kanita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo pag umanggo si mong bana, siya, tingkuan. Nagpadala pa dyan ko sa bongga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na salamat siya kayo. Sa isa okay. Ginoo tayo sa akong lawas. Grabe na akong libate, Pastor Dan, nusaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karoon, Pastor Dan, makaya na ganoon ko ang trabaho. Salamat. Apo si akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimot ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Tingko kayo sa Ginoo. Pati yung kagid na ulian.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo.
4: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kumaaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga si tang kanang kuan tamad.
2: Naon sa day mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay.
6: Nangauga.
2: So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
6: 5 kabuo.
2: Okay.
6: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na din ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lola! Lola!
11: Hala!
9: laoy, nag-effort man mo, ganindot sa tarpulin.
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha.
9: Naapagi mga match nga na atong nawok
12: o mga giveaways para sa bisita lula.
9: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of...
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: O, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Naglasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas imong, asa man, kanang nag-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
2: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Kundi ang kaibigan, paliyog palila o taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na ipalit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyo, sa inyuhang nagpala musika. Motor nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, Atorni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukan karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, eh?
10: Nakunot mo muna ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dine. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pag-itao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakpayan sa Valencia.
16: Yes, akin sa di palayog.
18: Igan best paler ni Pastor.
16: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
18: Kalang. Magtestimony lang ko sa bitima kita Pastor kay si Igan Apindat nga taga Kuan taga Payas. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
16: cellphone. Ah, okay.
18: Nako.
16: Yes, oh.
18: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og piyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og bitima kita ka buo ka ilum ko no nag bitima kang yang apo kay fitness kita og piyan nga limag-limag sa kita piyan pagka man ato gidala dan nila ospital si doktor ni ang kunong doktor nga sa padagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa piyan kay ang kay ning guys doktor Pastor ang kuan ko no ning
16: appendicitis ni buto. Yes.
18: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko na makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung pa dinomrok. Siya nga, hindi ko ng doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May ganimbro mami sa kaibigan. Mo, doktor, may gani. Kay painom ninyo, bijimak. Kaya kung wala pa, delikado ka yun ni imong apo. Namatay na unta ni. O, ito niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga, doon ay bijimak. Nga, gigamit sa Ginoo. Nga, nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bitimang singali patay na yung apo kuno Pastor.
16: Okay. Salamat kay Igan ha. Salamat. Igan na bit.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
19: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan nga ng anniversary, uy.
4: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mo magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Panindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banyo na paso sa motor. Karun, gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigikulang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.

0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga delete member, pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimar kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimar kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimar, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas, mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa Putunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 2000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Nadi.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na, karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya, kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal, kag salamat. Kay Pastor Richard nga, naghatulong siya sa akon subong nga adlaw, nga gintagaan niya ako sang pribiliyon niya nga naka... Kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaluyaan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
7: Sinungalan ni tatay mo?
6: Rinaldo Dosi Senior.
7: Taga din?
6: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
7: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
6: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos... Tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungo daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
7: Pero pa inom niya sa BG Max.
6: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
8: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imo-ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and burst getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
9: Naa pa di ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
12: Fuego blend, chili paste.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
0: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego blend, chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: 2000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.

0: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
1: Naglaho na ang mga pasa pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
2: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
3: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, umaski ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Hello.
13: Yes, akin sa ni Paliog.
12: Igan Bering, Mr. Dan.
13: Yes, Igan Bering, si Ato Igan Bering.
12: Asong mama Igan Bang, yung Twitter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
13: Ay, nagamay na. Dako pa kayo yung Twitter sa una sa Liog niya?
12: Oh, dako na yung Twitter niya. Karo ni kupos-kupos na.
13: Kupos-kupos na, pila kabuk yung nainom?
12: Nakapalit man ko diya, o isa kabuk
13: yung Sotelia. Niya.
12: Sir,
13: yes.
12: Anam-anam lang niya, inom.
13: Nom, okay.
12: Hapon.
13: Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
12: Oh, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
13: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba kasi itong kabigan center?
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Nagbuntag ka sa dan.
5: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
9: Isa ni nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko ba si isa akong anak.
5: Ah, sige, igan. Padayon, igan na. Padayon.
9: Nagpasalamat ko sa Ginoo nga o di anak ng anak na nalitan ako sa Duhal ang kabigimak. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magalit-galit rin niya, wali ka ayuhan. O, ato niya akong sa simple, ipauli niya kay ako ni doktor na nahantig pag-abot ng dito sa balay na mo, nag-agas na ang libisis. Ito, tumutin ang kainit ba? Oh. Nagpalit ko ba ako sa bigimak, hindi pa inam siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga ipakauras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa bigimak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ni Pagino.
5: Okay, salamat sa pagtawag.
10: Kahaplas po kakaroma na eh.
11: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distagong. Nagpalis ko duha.
10: Oh, okay. Duha kakaroma. Okay.
11: Hindi ako pala. Ako nindos niyo kayo na nagunuman ito ng ngul-ngul.
10: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawang imong mga kuhan.
10: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
10: Salamat kay nai. Salamat kay kayo.
11: Salamat iyo.
12: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: 2000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at Ugni.

0: Yung kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
3: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, na Vigimax Plus?
3: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Guys.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasapay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasapay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan.
8: Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan yung anniversary, uy.
8: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot mo?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Nakaplas po kag-aroma na eh.
18: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani kag-distago. Nagpalis ko duha.
17: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
18: Hindi ako pa. Ako, nindot niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
17: Oo.
18: Salamat niyo sa panalangin na ang ginawa ang imong mga kuhan. tambal ka.
17: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
18: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba.
17: Salamat sa ginoon, Naya.
18: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
17: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
18: Salamat,
19: Iwi. Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
20: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare. Ado na ko sa FA Phone Shop.
19: Hala, Mare, pagdali na. Ado na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol ng hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay Tumas, magtinabagay kita alang sa usaka himsog, luwas og lamok-free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom, patud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
23: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayes, si kagawad okit ba ni?
2: Oo, Pastor.
1: Ayes, kagawad o si ato kagawad?
2: Magsalamat ko sa Ginoo sa bisina, tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, giugahit, uun nga. Ninyong sa ako nga, unsa may nakatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga, nakoy tambal nga bisina. So, may kuha siya doon kabuog, inyong siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kibalik siya pagkaadlaw, kay may kuha na po lubisa. So, mauni, Pastor nga, salamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayo gyud.
1: Salamat kay kagawad, salamat.
3: Gang! Sakit na kay akong pantagan.
4: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.
5: Magdus ka ba? Naglibog og asa mga anak? Adunay PhilHealth o wala? Ania ang Valencia City Health Office nga paanakan. Anda muhatag og serbisyo nga tinuoray 24 oras. Kapasigarbo namo ang nindot na serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Nakaplas po kang aroma na eh.
2: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana ka distago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Di ako pa. Ako nindos niyo kayo na nagulungan itong nangulungul.
1: Oo. Oh.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal kay
1: okay. So imong punto nay nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kan pagtulog na ko karon ba.
1: Salamat sa Ginoo
2: naya. Pamila makamata ko las ko ato makatulog na ko kuan na. Iyo pamila kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapud ko.
1: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
2: Salamat iyo.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni Palihog?
5: Si Lucy Alastra.
4: Nag-inom kag Vegemas, kay adun na kay gibati sa lawas?
5: Oo.
4: Unsa na imong gibati?
5: Kaning mo tagid bitaw?
4: Dugay na nga imong giantos.
5: O dugay na mga 10 anyos, pito kay mo ka Vegemas pa na tumar.
4: Oo.
5: Nga, nihinlo na kung ka. Kala na, niundang mga sugasto. Kung makaayo ko siya, niundang mga sugasto tumar. Nibalik, man. Nibalik na po kuhukuan.
4: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon, nawala.
5: Kung wala na siya, ibalik ni Sir Tomar.
4: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ako, magastuan yung anniversary, uy.
11: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aling event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot mo?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Kinsa di panihog?
15: Si Sir Jose Hernandez kinilagan sa store dan. Palit ko, busy magbibigay lang igan ka na. Salamat sa Ginoong Pastor kay... Awala na gina ang sita akong napalaba, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
4: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
15: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, bro.
4: Grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
15: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
15: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipatala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
15: Alimot.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 2000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ni.

0: XOK Radio Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga asa?
2: Si Marjitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod yung naghubad ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nako'y arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpakit ako sa doktor, arthritis daw ang sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapta sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Pastor. Okay. Salamat higa ayos sa pag-testify.
3: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa peskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag og kalambuan sa ekonomiya.

0: palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundong gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
1: Salamat dun ako sa Dino kay kinalang ka tumaks ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gi ang ano tanang ipagawas, ipagawas sa tambal. Tapos ang akong ipangitang, murag ka ng mga lapok.
2: Mau ba? Pila na ikaw kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi man nagkang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
1: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
2: Pamaol tanan. Tapos sa ginom ka o ga kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
1: Oo, oh, mga hugaw, akong ipagawas ng mga ikan sa konti yan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Mauba.
2: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
1: Siguro.
2: Okay.
1: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakakindog na ko ron, nakaulit ko rin sa mua.
2: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
1: Wala, dito ka po yun akong bana.
2: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos sa ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
1: Mga apat lang.
2: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
1: Nakatindog ko.
2: Nakatindog ka?
1: Nakatindog
2: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
1: Oo, nagpauli ko, tricycle lang na niya mong gitakyan.
2: Gikan sa ginsan?
1: Oo.
2: Okay, salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
1: Shirley Pilan.
2: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa ginsan.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
3: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Tangindot no!
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: nagawa o ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makagto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya ng perti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalit kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ano, ginte. Karo pa salamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayos siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Bidimak, nag-ayos siya.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag o kalambuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kinintanan mawagtang kung ikaw dili mo pakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong ginaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa katawihan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundong gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of...
2: May buntag ni mo diya, kaibigan!
3: May buntag, Pastor, si Iga. Igan alagad alan alisoso ni og mabuhay kadingilan.
2: Igan alagad alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay atong paabot sa tumatig paminawan?
3: Salamat sa arong labang makagawang pastor nga ang BGMax gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinausay mong asawa?
3: Itong last February, Pastor, gisakitag tiyan ang akong asawa, then among giadmit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean ni sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabi-web lang ang resulta. Advisean po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sigil niya pong sakit ang iyang tiyan. Then, nihangyo mi sa doktor kay kuha naman ang COVID ato nga time. So, nihangyo mi nga muli lang mi. Ni palit ko, gisa kagrapa nga BGMax. So, maura ko to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapon. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 kakasol. Naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga waragduhan na ay duha kabukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, alagad, alan, alisuso o barangay mabuhay kadingilan.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Happy anniversary.
7: I love him. So
6: beautiful. Akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. Akong asawa, Pastor, ba katong hospital kay yang dibate, ang yang mataog ang yang liog, sakit, ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital, nagpalit ko og tulo ka buhok Bidimak, ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag-abot na ko sa hospital, akong itainom. Tapos taod-taod mga after 5 minutes, naman naman to gawala ang kapula siyang mata niya, ang yang dibate siyang lughan. Ulag na kalma-kalma ba? Pagkaod to, akong pasabunsunan. Sa gabi, ingulay siya nga bungok, pinang akong kwan, ang lughan, magawas ang taog. Sige, ang sa decision sa doktor, magawas
11: resita. Palit na po kong tulog ka bukde sa kuan, Alquino. Maren tong resita niya, wala na ako mapalit. Ito na lang tulog ka bukde di mak. Ano nito gigisigin niya? Okay. Hindi namin na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Pulas yung mata.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ako pa ko ni Tony.
2: Ah, yes, unsa ato igan?
3: Ako ni ka testimony aning Digimax. Kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa to sa karon wala na ginagsakit. Tapos ang mga bata ko amo ni ang ginapainom ko kung magsakit tanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Ay, grabe na. Patay na gid tanawon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura po gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taod-taod na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
2: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malitayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Oh, oh, oh, oh. 98.

0: 98.5.
1: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services.
9: Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: 1000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ni.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.4.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa kami ni Palayog?
5: Si Samuel ni sa iba, awarang kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa galunggan nga murang kuwat nito sa Samad.
4: Okay.
5: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinagpalang kaptura. Natamangan yun, huwag na milagro mga kundalongan at sige nagbalik-balik.
4: Okay. Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayang adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mao sakit si mong dalungan?
5: So, pa to atong kuwan, pastor, ha? February 17.
4: Uy, so mga kuwan kabulan di ay? Upat kabulan?
5: Oo. Karon ang last na nigawas, pastor, mga kugang-kugang, mga mga samad siguro sila alam sa dalungan na mao ang nanggawas.
4: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika, Igan Sam, sa pagtawag. Salamat di kayo.
5: Salamat kayo, pastor, o God bless you all.
4: Yes, yes, salamat. O labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
8: Naapay mga t-shirt, oh!
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lula. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
10: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka bahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: XOK Radio Kaibigan.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Huwag na ipagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego Blend Jelly Paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-servisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo at-o, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
16: 90s.

0: XOK
1: Radio Kaibigan.
2: Oh!

0: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lugnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Higala, di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Bakit siya di pala yung taga-asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala po nakalakaw, tungod yung naghubog ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nako'y arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapta sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Number one means you're always on top.
1: Radio Kaibigan 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
3: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo.
1: Radio Kaibigan,
0: your number one radio.
4: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Boston.
4: Good morning, pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina ng Hurtado.
4: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
5: 26
4: Pastor. 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo?
5: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya o bito. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang di Gina, kapito ka buo.
4: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buo, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanangunod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itang dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
4: Oo.
5: Ya, yeah, si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong pintos nga ginahaplas.
4: So okay na siya? Napali na katong samad o na kuan na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
4: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Gihaplas sa samad.
4: Glory.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga maundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.

0: Lolo, nganong katakiang ka man?
1: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Kini at 90.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ugni.

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
10: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
14: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong hindi markay na mukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
13: Oo.
14: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na hindi markay. Ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
13: Okay.
14: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa gimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
13: Oo, mugawas na sa iya.
14: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa utunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung bilgimak. So, salamat yung Pastor pala.
13: Nakaplas po kakaruma na eh.
14: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
13: Okay. Duha kakaruma. Okay.
14: Hindi ako pala. Naku, nindot niyo kayo. Nagunuman ito. Nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
13: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kakaruma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
14: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa ginunay, ha?
14: Pamila, makamata ko. Alas ko, ato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
13: Salamat kay nay. Salamat kay Gayo.
14: Salamat,
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kayo. kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
16: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
17: FA Pawn Shop.
18: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mo liyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
19: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
20: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s

0: 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
2: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ugni.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May punta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Ang pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taon ng doktor na naagin sa labelo. Ibalik,
1: Okay. Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. Kinsali pala yung taga-asa?
3: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko, baka bahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapla sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.

0: in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa akin. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni at ni.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
2: Irines Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy niya, bagi-banti. Nagpula kong mata.
1: Okay, tapos?
2: Nagubang na hapon man ito. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan niya sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako mga patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha kadlaw na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha kadlaw.
2: Duha kadlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
4: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw og di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daway, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagpunot mo mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
8: Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualan na ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Kini ug 90.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Lahat na po kagaroma na eh.
2: Oo, oh, mauga na ipapalis ko itong pagkaan na ane ka distagong nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha karuma, okay.
2: Hindi ako lang ako, nindus giyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawaangin mong mga kuhan. Tambal
1: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si mong TL o nakatulog kag tarong.
2: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karong ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, wala si kwato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ko sa FA Phone Shop.
3: Alam, Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
7: Sa padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa Business One-Stop Shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop o e-BOSS diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507 alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad takpayan sa Valencia padayon sa pag-alagad. Hininga pahinumdong hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
8: Ayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: In 2000
1: Ako kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni at ugni.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.3

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Mina, dalay ko ng Diyos, how great thou art. Ang atong Diyos, labing gamanan nga Diyos. Diyos yung managbuhat sa langit o yuta, mga kaibigan. Sa ngalan, subuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika o Gamayin Buntag Kanyang Tanan, mga kaibigan ko. Adlaong Domingo karon o gapit sa 27 na aning bulan, September. Uban-uban ta mga kaibigan, sulod sa 2 ka oras kay hangtod tala 6. Basta adlaong Domingo, straight atong programa Pinagpala Musika. Ang atong programa actually mataga adlaw, 2 ka oras yun ang tala 6. Pero during weekdays, natay Mindanao Visayas Headlines pag-abot o alas 5:30 hangtod tala 6. O gamatag adlaw sa matag Domingo, straight ha, sa pagkaminaw o mga awiting makalangit. Mga kaibigan, og ang balaang pulong sa Diyos din nilamang sa programang Pinagpalang Musika. Og sa gihapon mga kaibigan, live da sa itong Facebook account, Daniel Evangel. Og salamat kaninyong tanan na nag-atang, niya, nag-comment, nag-share ng atong live karon. Sa inyong pag-share zone, dako na kayo katabang para nato. Parang mas dagang pagyud ang magkadunguga ni mga programang Pinagpala Musika. So, padayon siya pag-share, mga kaibigan ko. Mabuta o 300 plus ka-shares matagalingkod na to. Gaya nito panahon igsoon, nabot o 400 kapin. Pero ang akong yung pangandoy nga kung kinsa ang comment ka na to o ga-view ka na to, malipay kong ilapo sa kini-share. Di na to ikaulaw ang mabawaan sa uban nga kaya ka lang imo mapag-share, magsama rapod nga ikaw maoy nag-share o nagwali sa pulong sa Diyos sa programang Pinagpala Musika. Mga salamat kayo sa pag-share ni mo kaibigan. O galaba po kong pasalamaton sa Diyos tungod kay ang atong programa, madugo kini sa lalaing mga radio stations karon. Salamat sa itong partner station mga kaibigan magigsuunan nga sa iyo nagbata. Nagpaandar silang istasyonan o nag-hook up na ka na to. Salamat kayo mga kaibigan o quickly. Ako na acknowledge ganing atong mga partner stations. Oga, mapunin atong pag-kinatong pag-roll call, mapunin atong pag-check o attendance, kumbaga. At isa kung mabawaan ko nga kinsa na nakawk up ka nato ng mga orasa. Mga kaibigan, nag-unaga niya ang atong partner station diya sa Liangga, Surga del Sur, ang Radyo Kamayo. 94.1, mga kaibigan. Oga, ang 98.5. Andam na unta. Actually, siya ay nagtimon ang 98.5 sa mga unang kanta nato diha sa atong upsig zone. Kaso lang, na-brand out atong transmitter karon dito sa 98.5 nga transmitter Ixon Radio Kaibigan ng Tagbayan sa Valencia nga dili magit unta ta nakabase mga kaibigan, although wa ta sa studio ga programa karon. So, mag-all ning mga listeners nato sa 98.5 kay brand out na ko instruction sa atong technical personnel nga dapat karon siya na masaka na itong generator dito sa itong transmitter side. O, ganakok up na ka na itong mga kaibigan ang 100.7 GSFM Bugka, San Fernando, Bukidnon. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surga del Sur. 98.1 Barangay Radio Bislig City. 89.1 Metro FM Trento. Og mo sa mga kaibigan ang 90.7 Yellow Line FM Pangatukan, Bukidnon. 97.3 Bliss FM Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Power Radio Very Nueva Misamis Oriental, may buntag kanyang tanan. Og posible di agapaminaw sila ni kaibigang Elmer og Amy Juliada diha sa Katipunan, Cagayan de Oro City. May buntag usbon ko kaibigang Elmer and Amy Juliada. Salamat po sa inyong contribution para sa atong radio programa.
So Power Radio 97.9 himutang diya sa Villanueva, Misamis Oriental. Hook up tapod ko na to ang Heart FM 89.3, ang radio ko Kalilangan Bukidnon, 95.1 Radio Sapol, My FM Adigo City, 91.7 D1 FM Mariatag Surigao del Sur, 90.1 Infinite Radio Tandag City, 100.5 at Chill FM dinhi sa Bukidnon. Naglaglagag soon gikan dinhi sa Kabanglasan. Padulong ato sa Damulog, mga kaibigan. Padulong diha sa Sinuda o ba mga dapit diha sa North Cotabato. Salamat at least na ang 100.5, mga kaibigan, mabuti diha. While dili pa po da makatingog karon ang 94.3 ang atong partner station sa Kibawi tungod kay naigo oga kidla o kilat ilang transmitter. So under repair pa ang Light FM 94.3. But anyway, madugo kita diha igsoon banda Damulog oga banda diha sa Sinuda, padulungad to, igsoon sa Tato Salumay. Madug diya ang 100.5. Apila po diya ang pipila kamang dapit diya sa Arakan. Asbon ko, 100.5. 94.9, DXD, di Radio Kaibigan Nagindingan, Misamis Oriental. Og posible diya po naminaw sila ni kaibigang Elmer and Amy Juliada. O kaptapod ka na to ang 102.9 Metro FM Rosario, DXMM My Radio 89 o 98.6 Calamba, Misamis Occidental, 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur, Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, 94.5 Big FM diya sa Kapalong, naglulunog sa Davao Region. Kahapon mo raga burn out sa transmitter site kahapon sa 94.5. Kahapon ba to? Anyway, at least salamat sa Diyos on air ang 94.5 Big FM Kapalong. O kapabot ka na to, mga kaibigan, ang 106.9 My FM diya sa Agusan del Norte. Asbon ko 106.9. Salamat kaibigang Melver. Hopefully ma-finalize na to karong semana, kaibigang Melver. Diya usab sa Bayugan City, pinagi sa 92.9 na Raka Radio. Nakahook up na ka nato ni mga orasa. O galaing partner na to igsoon diha sa Bayugan City ang 93.3 Top Radio. So duha ka istasyonan ang atong madungog diha igsoon sa Bayugan City. Ang 92.9, 93.3. O posible usab abot diha ang 106.9 FM. Si 102.9 FM, arasa saan kagwa ito sa Surigao del Sur. Ang atong bugtong partner station diha sa Iloilo, maing agas yung tanan dira. Hook up na sa aton karon ang 95.5 Budget FM Lambunao, Iloilo. Sa liwat, maing agas sa kang kaibigang Randy diha. Abisan pa sa nagka sa technician on duty karon. O sa tanan nga tigpamati, tigpaminaw. Sa 95.5 Budget FM Lambunao, Iloilo. Radyo ng Masa sa Rangani Province. Malimot ko sa iyong frequency. Palayog. I-appeal ang frequency. Diha sa Radyo ng Masa sa Rangani Province. 104.9 Real Beat Radio Hingog City. Oga, ang Radyo Bandera General Santos City, magkaibigan ang 103.1. Kamusta ang Metro FM Prosperidad? Oga, diha usab sa Kidapawan City. Kamusta ato nga partner station diha karon? Wa pa magka-signify gani ka nato. Kahapon igsoon may pinakaunang adlaw nato nga naka-hook up o madungog kita sa Energy FM 99.1. Kamusta man ang Energy FM karon?
Atong oras mga kaibigan, 11 minutos makalipas ang alas 4 at ang atong pasiunang mga pag-ampo.

Jordan, watching live from Indalasa, Malaybalay City. Shout out tanang taga Indalasa og Upper Pulangi District nga naminaw sa imong programa. From Marialyn Duran Colipano. How great thou art. Marites sa mura, maayong pagpaminaw. Mato ba niya maing buntag, pasudan, dagang kayo nga salamat sa imong pagsakripisyo alang sa pagwali sa pulong sa Dios. Aron ang mga tao na magkasala sama nako, makadungog sa mga bersikulo nga mahimong giya sa akong pagbago. Edgar Samora. O bakit napawan si Timemutag, kaibigang Edgar Samora.

Emin daigon ko ikaw. Oh, pagkataom sa awit. Ako ning lauteg zone mausap ka nimong awit o mga pag-ambo garon na deklarasyon ngadto sa tumahal nga Dios. Nga daigon mo siya. Makabigan. Glory to God. Atong oras karon mga kaigsoonan, 24 o 26 minutos makalipas ang ras 4. Ako nang naotig soon, dili mo makabalik uga tulog. Adlaw Domingo karon. Taga ka na to, alay, mga iniusang panagsimba. Nag-text na ko ganyang naminaw sila. Murag nag-comment sa tong Facebook Live diya, ganyang. At nag-comment ha. While gapatulong sila sa Cathedral diya sa Cagayan de Oro City. Kaya lang Domingo lagi, sa mag-sulti kanunay, okay lang inyo kong biyaan mga kaibigan. Importante nga magkasulod mo o may makasimba mo kung gawas kong naging mga babaga sama sa ipangbati sa lawas. Pero nalipay ka ikong samtang gabiay, naminaw ka na to. Samtang gapatulong sa simbahan o asa magkaroon importante nga lakaw sa uban. Salamat, salamat di kayo, kanyong tanan. Dala na kong nabasa na awa na kumabasaan din itong pangalan kay basta nakita na ako ganiya. Nag-comment. Kaya ito manggong nga-comment na iban nga pasto. Di lagi mabasa na akong comment. Ang rason na iksoon kay paspas kay musaka. O niya, matabunan, di so na kayo na ako hindi na ako gimaapas. No, pasaka. May roong tanga. Yoselena Pinko May Buntag, Carmen Ebkas Marcis Usaba, o Kang Amil Hamito Ramos. Thank you for listening. Ikson, ato atangan ng balaang pulong sa Diyos. Maymi Bayudo Dablo May Buntag di akani mo. Consolation Boiser o Guidelang Purpose Del Fate Ano ni Pinardada pa ang buhay na hando. May buntag diya kang kaibigang Aturut Longino na nakaroon diya sila sa Manila. Auban kang kaibigang Kuya Kagawad Longino, Barangay Kagawad sa Marlica Bislig City na karunta sa Manila. Kaysa nag-birthday ate si Kagawad. Happy birthday Kagawad, ika 73rd birthday. O sa Caritarda PNP o samtangang Kagawad. Diya sa Barangay Marlica Bislig City o ato kinaktibong membro sa kaibigan o gatabang usap ka na to. Salamat niyo mga Longino family. Diya sa Marlica Bislig City. By the way, mga kaibigan, natuminsay ganiya atong sister station diya sa Surala, South Cotabato. Good morning, Pastor. Hook up po kami. Uy, salamat din kayo, Jules. Kaibigan Jules, hook up ka na to ang Radyo Kaibigan Surala. Maing aga dira sa akon nga nanay. Nay, dira sa Santo Niño, South Cotabato, Barangay Panay. Nay, may aga ba ni Manong dira? Ang ginong Diyos magpadayon sa pag-upod sa inyo. Ako nga palangga nga nanay. Uban sa kong stepfather. Nga palangga manamon. So sa mga taga-Surala, Banga, Liksibo, diya sa Tibuli, Santo Niño, Nurala, o bisan pa sa mga dapit sa Sultan Kudarat Kanaminaw sa Radyo Kaibigan Surala, maayong aga, maayong buntag, magandang umaga po kanyong lahat, sa inyong lahat.

Maayong buntag, pasudan, wala pa magtingog. Ako laging gichat sila. Ang Energy FM, wala pa katingog. Kahapon, alas 4 pa, nagatingog ang Radio 99.1. Karon 4:30, wala pa. Sa kay rason, no? Sige lang, ato silang i-follow up. Iga na boy o ba mata lamang. Pero kamusta man ang Radyo Bandira Kinapawan diya? Ayop nagtingog sila.

Gaudi yung pasulan, happy Sunday ni Ami Manila gahapon mi nagabot o niya birthday niya karon. Siguro si Kuya na birthday, no? Ika-73rd. O, ika-73. O, greet na ko, membro sa PMF Church sa Marlica, Bislig City. Naminaw, Diyod, apirmi, amping po da pasulan. Salamat, Ate Ruth Longino. Good morning, Pasudan. Reviewer ako. Og paminaw sa imong live onya kay Guing Misimba. Mag-walking rami paingon simbahan. Mga 1 kilometer among walkingon. Salamat sa Ginoo sa kusog og maayong paglawas nga kanunay gihatag amping Pasudan sa imong mga lakaw. Salamat kaibigang Lay Sarong. Nalimutin ko sa real name aning atong coordinators kaibigan diha. Sa Damulog. May buntag ka mo sa diha ang 100.5. Hopefully, nakaunayan na po sila.

Hello, Pastor Dan. Good morning. Puyin ako pampuan ako nga mama, Pastor Dan, nga nagsakit. Pangalan niya, Pastor Dan, si Edita Maga. Lugtong. Yes, igan. Salamat kay bigang Julius. Igsoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Ginoo, may buntag dayag igan liti si Rodo o Gamakmag. Matod pa ni kaibigang Makmak. Good morning, Pastor Dan. Dalay ko ng atong buhay nga Diyos. Dagang salamat sa bagong adlaw nga iyang gihatag na sa amo. Regards sa akong mama nga si Visitacion Aplicador. Ako di ay si Mark. Mark diyan na biluhan na listening from Hingoog City, Barangay San Luis. Salamat, Mark diyan. Salamat kay Makmak. Michael Bangkilid usab, may buntag diha kanimo. Good morning, Pastor Dan. Thanks God. Niining sa iyong kabuntagon aron makapaminaw na pod sa pulong sa Ginoo. Samtang may kinabuhi pa. May kinabuhi pa nato atong ihalad sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Yes, salamat and glory to God, Michael Bangkilid. Di usab sa Procation San Luis, Hingoog City, mabuntag kang Rizalina Israel. And to my Bill Juan Espinosa. Bragan Nels Love, maayong pagpaminaw. And to Elizabeth Anabo. Ikson oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Ginoo. Importanteng kabahin sa programa Pinagpala Musika, mga kaibigan. O gatungod din ako mong dapit sa pag-uban ka na ko sa pagbasa sa libro sa panultihon or Proverbs chapter 16, mga kaibigan. Akong basahon gikan bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 9. May atong pagbasahon karon alang sa atong nubong pagmamalandong. Usbon ko Proverbs 16 1 to 9 para sa atong nubong pagmamalandong ako kini pagbasahon karon. Ang tao nagaplano apan ang Ginoo ang nagabuot kon matuman ba kini o dili. Sa atong unahuna husto na gayod ang tanan natong ginahimo apan ang Ginoo ray makahukom kon unsay atong atumong. Itugyan sa Ginoo ang tanan mong buhaton og magmalampuson ka. Tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan bisan ang mga dautan nga gitakda niya nga malaglag. Ngil-aran ang Ginoo sa mga petason og sigurado gayod nga silutan sila. Kontinuray natong higugma o gihigugma ang Ginoo, pasayloon niya ang atong mga sala. Kon nagataod kita kaniya, maglikay kita sa kadautan. Kon nalipay ang Ginoo sa atong paggawi, magimo siyag paagi nga makigigala kanato ang atong mga kaaway. Mas maayo pa ang gamayng bahandi nga gihaguan sa tinarong nga paagi kaysa daghang bahandi nga naangkon sa dautang pamaagi. Nagplano ang tao sa angay niyang buhaton, apan ang Ginoo ang nagapatigayon ni Ana. Igsoon, mao kini ang balaang pulong sa Dios. Ako mong gidapit sa pag-uban kanako. Sa samtang ato kining tanaon, pamalandungan, makisun, makibigan. Igsoon, ang akong ibasa, makita sa libro sa Proverbs or Panultihon, Kapitulo 16, 1 at 9. Living according to God's plan, makibigan, makiksoonan. Pag kinabuhi, sumala sa plano or direction sa Dios. Muni atong tanawon sulod sa pila ka Domingo.
Igsoon, matag adlaw, matag mata na to. Gani, sawa pata magtulog. Usay, natay mga plano nga atong buhaton pagkaugma. Plano para sa pamilya. Plano para sa ministry. Kung sa akong part, apil na ang plano para sa grupo, sa kaibigan. Kaya ako ginagitanaw nga usa sa mga ministries nato. Plano sa negosyo. O kung unsa may tinubdan sa imong income. Plano para sa kaugmaon sa atong pamilya. Gani, sa tagang higayon, we were reminded sa pulong sa Diyos nga dapat nakitay mga plano. Kay kanang plano mang good mo nay atong mahimong guide unya o gasumbanan kung nabatay na kabot, nabatay na accomplish. Ang plano maoy mahimong giya nato aron atong makabot. So importante sa matung sa kanato igsoon nga naatay giplano. Gani kanundo mo natay wali kani adto makita diya sa libro sa Joshua nga in order for us to succeed magigsuonan, no, to be successful, we need to have a clear goal in our life. Yung goal na kay pinakaklarong tumong na imong na-define kung sa imong gusto mitabo in the next few years kung sa imong gusto mitabo sa imong pamilya kung sa gusto mo mitabo sa imong kinabuhi. Ako, many times nga akong ginaingon sa akong mga staff, akong mag-ubanan ako. Iningsulod sa tulog katuig, itugot sa Diyos nga buhay pa ko. Kanang ingon ako, kanang paspas yun ang atong trabaho. Kayuman sa tulog katuig, ingon ako nga, kanang gusto po ko mag-spend time para sa akong kagalingong kinabuhi. Kanang maginang kong panahon ng akong kagalingon ba? Kay kining atong idadigsoon nga kataas na. Usay, di ato ma-enjoy ang atong kinabuhi. Labi akong nag-retire na to. Although sa Ginoo, why retirement sa pagpangalagad sa Dios. Pero mabot ang punto, igsoon atong edad nga kataas. Muna, medyo mo slow down ta sa atong trabaho, sa atong mga lakaw. So akong punto, igsoon na ako'y mga plano. Dili dautan mga kaibigan nga maghimo tag plano. Gani usbon ko gi-encourage kita nga dapat na gitay plano. Pero ako pag-ampo nga ang tanan na itong mga plano, dapat may subay sa pinakaplano sa Diyos sa itong kinabuhi. Mamagani sa akong waling entitled Fulfilling Our Destiny. Nga akong gikunigsoon, dapat ang atong kaugmaon, no, atong plano, na agad sa plano sa Diyos. Ang dagan sa itong kinabuhi, na isubay sa plano sa Ginoo, alang kanimo kay ang Diyos na iplano kanimo, kanako magsunan. Akong giingon, kaniadto, o akong sublion, dili na tutugutan ang atong kaugmaon. Magagad sa badlit sa itong mga palad. Kaya na mag-uban, nag-ingon, ang sauman, mamagyod ang guwit ng iyang palad. Mabit ang uban, magpahimalad, kay ipatanaw kung unsang pwede niya posibleng mahimong ugma niya. Unsa ikong kugmaon, paliog basa daw akong palad. Kasagaran duwara, madato ba o mapubre? Mabuhi ba o mamatay? Mabalo. Ano yung ba nila? Mabalo ka, igsoon. Igsoon, ayaw gyud. Ayaw buhata ang badit sa imong palad nga may magdumala sa imong kaugmaon, igsoon, kay ang Diyos na iplano alang sa imong kinabuhi. O ang plano sa Diyos, perting nang duta ang plano sa Ginoo. Ang atong
Kaugmaan usap, dili magagat sa pulo nga swerte. Mabusa na ibaan o sa mingon. Kung swerte hon ko, mupalit gig ko oga sa kyanan. Kung swerte hon ko, bakasyon ko sa Thailand o sa gawas sa nasod o maadto kog Vietnam. Ang uban mo appeal sa barangay on iske election pero di lang madayon. Pero posible na ingon mo appeal ko kay base dai suertehon ko. Unya mo daog ko. Igsoon sa anak sa Dios, dili kita magkinabuhi subay sa suerte. Apan manginabuhi kita sumala sa plano o kabuton sa Dios atong kinabuhi. Now ang pulong sa Dios igsoon o sa kadagkong pahindom ka na to nga dapat manginabuhi kita subay sa plano sa Dios o atong tugutan ng Dios nga mo'y mugiya ka na to o mo direct sa atong kinabuhi o sa atong mga lakang. Namatod pa din ni ang tao nagaplano apan ang Ginoo nagabuot kung matuman ba kini o dili. Latot solte igsoon ang tanan ana asa kamot sa Dios mga kaibig magigsoonan. Mamanggani na tayo walik ka na to in the hands of God. Makabigan busa ang tanan atong itugyan nito kaniya kun unsa may imong giplano mabitoy nga Ginoo namang koy plano ako nang itugyan kay may kanang bahala Ginoo kung imo ning pagbuot din open the door for me panalita nag plano kamo abroad nag plano kamo trabaho di magid unta maayo nga mobiya sa pamilya moadto sa laing dapit pero atong gitanaw igsoon nga perting lisura sa kinabuhi, busang uban, bukat man kaayo, biyaan uban ani gagmay pa mga bata. Biyaan kay lagi tungod sa kalisod sa kinabuhi usa nagplano ta nga mugawas og motrabaho. Trusting dito unya at umaangkon ang maing kaugmaon. Igsoon di dautan ka nga plano pero ang akong pag-ampo. Unta nga muampo ka Ginoo kung imo kining pagbuot din open the door for me. Abli ang pultahan sa kagayunan alang kanako. Ang tao may nagplano apan ang Ginoo may nagbuot kon matuman ba kinaigsuon akong punto. Ang tanan ana sa kamot sa Dios, magsuma magkaibigan. So tuguti ang Dios may mudayre kanimo. Naa sa bersikulo 9 atong nabasahan ganiya magigsuonan. In verse 9 nagaplano ang tao sa angay niyang buhaton apan ang Ginoo mao ang nagapatigayo ni ini. So nga nung ato man itugyan sa Dios ang ato mga plano, aro makasiguro kita nga atong plano na isubay sa iyang plano usab o sa iyang mga pamaagi. Ikaw ang nagplano, pero timan ni kita ang nagplano. O niya, nagplano ang tao sa kanyang buhaton apan ang Ginoo nagapatigayo ni ana. Kung imong tanaon ang bersikulo 1 magsiunan, dapat ang Dios mo'y matud pa I should have the final say sa imong plano. Dapat siya mao ang adunay pinaka last word sa imong plano. Sapat ang imong plano na i-thumb mark ang Dios makigsuonan. Kung ingon tag thumb mark na ay approval ang Dios. Nganuman ka ikaw nagplano pero ang Ginoo maoy magtabang kanimo aron mahimong realidad ang imong plano sa imong kinabuhi. So on sa punto diri igsoon sa atong gibasa karon di atong gitun-an. Ang punto diri igsoon dapat sabto nimo nga wa kay rang mahimo kung wala Dios imong kinabuhi o imong tugyan o imong ilhon nga ang tanang kadaugan o kalampusan ang tanan anaa sa kamot sa Dios makigsoon ang magkaibigan. Usahay batyo nato kanang disappointment. Usahay frustrated kaita. Kay wa to makabot ang atong pinaka ginadesire. Na uban nga mahila ka. Kay na sa Manila kay lagi kay mo abroad lagi pero paabot dito bagsak sa medical. So uli. Ang problema kay nakautang na. O niya ang pinaka problema pagyod ang inutang pagyod a porsentuhan. Wa ra bigay porsyento karon igsoon. Oy ka pautang karon nga way porsyento halos 9%. Busa kung natay plano ikso na ito ginay ampo sa Dios. Kaya ang Dios maoy magpahiluna ni anang tanan.
So kung wa man ka mga madayon igsoon, then pagsagdi ang Ginoo nga siya ay magpahilo na. So sa imong plano igsoon, matupad ha. Ang Ginoo maoy magpatigayo ni ana, maoy mamuhat. Mao na kung inline sa plano sa Diyos ang tanan, everything should be kuan ka ng ang matagbutang igsoon, mahimong smooth ang tanan. Mao na importante igsoon sa ato mga plano, God should be have the final say. So, Osmond ko, bisikulo uno, ang tao nagaplano, apan ang Ginoo ang nagabuot kon matuman ba kini o dili. So, anatan sa kamot sa Dios. Katong sa kadato, nga kanatang ikutlo din eh, nga naka-farbis o dagan, plano siya nga, bukagon ko ning akong kamalig. Kaya mapatindog kong dako ka yung budiga. Kaya di ako ibuta kong maabot o niya. Maglipay ko. Magkaon, inom niya, maglipay. Mato yung plano. Nga, kumbaga, igsoon, tungod kay dako ang iyang abot. Magpahimo sa dakong budiga para butangan sa iyang abot. O yan, tungod kay bastante, mantanan niya, maglipay ko, inom kaon.

Ingon nga. At least, malipay man po da. Ako nang isultigson sa malabing tuig, so nakuha na ko sa katuig, duha na lang katuig akong puntuan ini, nga maning kamot ah. Pero ang tanan, ingon ako Ginoo, nasa imo ang pagbuot ang tanan. So kung mag-ampo ka o magplano igsoon, itugyan sa kamot sa Dios og pas og atong tugutan ng Dios mamuhat kay siya lang gyud ang nasayod sa tanan og siya ang magpahiruna sa tanan. Kay usay man gud nag-ampo ta pero usay mabalaka na pud ta. Unya tungod sa imong plano di nimo mahatang adlaw para sa Dios. Unya ang pinakasekreto ra ba sa Ginoo gyud nga ato siyang unahon. Unya kay ato siya giunawa napakyasta sa pagkapot sa atong pangandot sa kasing-kasing tapos ang Ginoo may atong basulon. Ginoo nga ano man? Ano imong mahitabo? So mga disappointed ta ang uban matalikod nga to sa Dios. May bias pagalagat sa Dios iyang subo kana mabackslide mabalik sa daang kinabuhi. Mao nay pinakasakit igsoon. Natong timan ay kung nagplano man ka pasag di ang Ginoo although pasabot may ingog pasag di ang pasabot igsoon nga di ka mo trabaho. Ang ako lang pasag ng Ginoo nga maoy magagiya ka nato magatabang ka nato og ikaw magasubay sa direksyon sa Dios o magkabot nimo ang ipangandoy sa mong kasing-kasing makaibay magkisunan. Ikaduwa, nga punto makaibigan, sa kapitulo 2 nang ingon din eh, sa atong unahuna husto na gayod ang tanan natong ginahimo, apan ang ginuray, makaukom kun unsay atong hatumong. Sa imong plano, o nagyod, imong i-check imong motivo, o sa imong motif. Kana ba para rin mo o para sa kaymayaan sa Dios? O sabot ko, iksundi dautan, panita nag-aspire ka, o Ginoo, tagay ko pabor, panalangin ko. Ginoo, kanang unta, ma-promote ko, madako akong sweldo, di ba ka, madako akong abot sa akong uma. Ginoo, tabangi ko nga makakwarta ko. Iksundi, ginadautan nga pag-ampo. Ginotabangay ko nga akong kinabuhi, mahimong hayahay, di na dautan. Pero unsa imong motibo? Ginotabangay ko nga makatrabaho ko. For what? Nadi dautan kung para sa mong pamilya, pero kung punto igso mo kini, dapat. Ang atong pinakamotibo, katong makapahimuot nga to sa Dios, mga kaibigan makisuunan. Kausay manggod ang atong motibo dili maayo. Mamagan itong resulta sa tanan nga maapil sa kaibigan, dapat kung maapil ka sa kaibigan ang imong motibo mo ang pagtabang dili ang hinabang. Although daotan kumingon ka mutabang ko karon para kumabot ang adlaw nga kuwaon ko sa Dios at least di magkalisod akong pamilya, pero ang pinakamotibo gini mo igsoon dapat ang magtabang ka. Mao nga sa kaibigan bawal na nga mingon nga iapil na ko si mama ako ray tabang. Pastor, nagiga report sa opisina, pastor, kanang atong akong mama, akong papa o akong igsoon, ako rabay nag-i-appeal to kay ako rin katabang para niya. Di ko malipay, ana, kay akong punto manggod. Mu-appeal ko kay gusto ko mutabang, dili pwede, ngay-appeal ko siya, ako rin tabang. Nadili. Nay mga inalo sa mingon ng pastor, ako i-appeal to kong anak niya, ako rin hatag. Nag-okay man na siya, pero kung kuwaon tas Ginoong, sayang imong gitabang kay dili nila padayon nga naman kay wa sila katon sa pagtabang. Onya ang di pagid na ko kayo ikalipay igsuon ka ng nay mama nga nagidad og mga 65, 68, 69 nga pwede ma-appeal, ipa-appeal. Onya ang anak di mo appeal. Onya ang matagaan ng anak. So unsay motibo ana, i-appeal ko si mama kay tiguan na si mama tapos nagdaot pagyud, nagsakit pagyud. Ako i-appeal ni para kung kuhaon siya, di kay ko makalisod kay si mama mimruman. Ang pungutan na, unsa imong motibo? Na dili dautan ang motibo kung ingong katabang ko para kung mukuha-kuhaon ko, di makalisod akong biyaan. Igsoon, importante ang atong motibo kung aduna man kay plano, unsa may imong motibo? Amo abroad ko para makalingkawas na kaning balay nga kapoy kayong trabaho.
May patutuwa ako sa gawas sa magtrabaho kay ako'y magbuot.

Sa atong mga kaibigan din sa probinsya sa Bukidnon o sa tanan nga na-appeal sa atong grupo sa Bukidnon na mao ang mga taga-Wao, Lana del Sur, mga taga-Amay, Manabilang, Lana del Sur, mga kaibigan diha sa Banisilan, North Cotabato o Alameda, appeal diha sa Carmen Arakan, North Cotabato. May taga-Davao usab na to nga namang membro sa Bukidnon. O gabi pila kataga Cagayan de Oro City or Misamis Oriental. Adlaw Domingo karon, adlaw sa atong pagpaabot sa panawagan sa pagtabang sa pamilya sa itong kaibigan na kansang minal sa kinabuhi ni Panaw. Ayaw mo katingala sa karong pagyo na kapaminaw aniha para lang gini sa mga membro. Ang kaibigan o sa kinikagrupo ng atong giorganize 3 na katuig ang milabay o apil sa atong membership commitment. Mahong kung na ay mamatay na tong kauban, na ay mupanaw. Muhatag-tag 5 isip tabang nato katila. Sa milabay bulan sa August ang namatay, 86. Pero dili 86 ka 5 atong gipangayo. 15 ra ka 5 kay kasagaran manggod. 3 ra gid ka 5 atong napangayo matag Domingo. Balag mamatay anang Domingo anang si Manaha 20 ka buok or 15 ka buok. 3 ra gyud atong napangayo latod sulti dili tanang patay mga itag 5. Pero tanan basta aktibo ato nang tabangan makaibigan ko. So palayog ko yung listahan mga pinanggan itong mga membro sa kaibigan o ato mga collectors o coordinator. Ayop na minaw ang ato mga collectors o coordinator. Apo ato mga membro kay ato maginang requirement ka dapat andam ta maminaw makaibigan makiksuunan kung ma-appeal ta sa grupo sa kaibigan. Labi na gid sa collector kay subo kayo kung collector tapos di listener. Subo kayo. Anyway, igsoon sa bulan September ang nipanaw, salamat sa Dios, di isama sa milabayng 2 ka bulan igsoon, nga ato patay ni abot og 80 kapin. Karon, although wa pa mahuman karong bulan na, pero salamat sa Dios, nga so far as of yesterday, pizza 26. Aduna lang tayo 55 kabuok membrong nipanaw. Out of 55, 38 animo ang regular members nato. Onya, 5 ka ng regular senior o 12 ka mga beneficiaries. So matutal, 55 kabuok atong gitabangan o atong tabangan. So karong buntag, 3 kabuok ang akong ipanawagan ng atong ilista o 3 ka 5 latot sulti ang atong hatag para karong simana makibigan ko. O paliwag ilista kinisya. Sa edad ng 39 makaibigan, human siya nakatabang sulod sa 2 ka tuig o 7 ka bulan. Ipanaw kin siya gumikan kay na dehydrated ni. Nagidad og 39. Sa ako nabawa ni Iksuon, murag nagkalibanga rin eh. Mao nga na dehydrated siya Iksuon. Okay ni may akong gidoaw gabi eh. Gibisitahan. Timing pagyud nga ulan-ulan, lapok pagyud ang dalan. Unya brand out pagyud. Pero tuwa at gabi dito, nakapauli ta medyo late na kagabi ta nakapauli. Kay naapoy na unang grupo, ato pong mga higala, mga igsuon po gyapo nato, nga nakauna o gaservisyo. Nalipay ng pugko, nga at least naapoy ato mga kailang ato nakita dito gabi. Igsoon kini taga Handuman, Mount Nebo. Latusulti taga Mount Nebo, Valencia City, ang membro nga ni Panaw, ang pangalan Marlo Bilyonis. Marlo Bilyonis. Murag ulitaw pa ni siguro. 39 ang edad. Nalimot ang ikos sa pagpangutan na ulitaw ba o minyo. Murag ulitaw pa ni. Marlo Bilyonis. Mount Nebo, Valencia City. Ikaduwa nga atong tabangan mga kaibigan, kini taga poblasyon Kitaw-Taw. Murag ugma ang last vigil ani or unya baka
sa atong listahan, Manggod, ang last vigil ani supposedly atong Friday, pero sa akong nabawaan nga na-move, no, na-move ang adlaw sa lubong. Nagidad kini og 70, apan na membro na po sa kaibigan sulod sa napulo katuig, lato sulti sa 60 ang edad sa diyang na membro sa kaibigan. Human sa napulo katuig kapagtabang ni Panaw kini siya gumikan sa high blood. Kini taga poblasyon na Kitaw-Taw, nasa Porokdos, poblasyon Kitaw-Taw, ang pangalan Verge Ristolias. Ristolias o Ritolas. Verge Ristolias o Ristolas. Poblasyon Kitaw-Taw. Verge Ristolas. Pagkaro kay double L man, so posible Ristolias, igsoon. Ikatulong atong tabangan, makaibigan, medyo taas-taas na edad. Pero usamanggod siya sa unang membro. Sa atong pagsugod-igsoon, watay limit sa edad. Ang importante, makatambong sa atong orientation. Nag-edad kiniugod siya tayo uno. Lato sulti na membro kinisiguro siya. Nag-edad siya mga 69. Nipanaw siya, makaibigan, adosi siya katuig na membro di ay. So, yes, 69. Oh, yang idadan eh. 12 katuig na nagtabang. Nipanaw kini makaibigan sa iyang katigulangon. Wow, pagkanindot ang matay ta sa itong katigulangon. Kini taga barangay si Maya, Malaybalay City, Rodolfo Ferrer. Rodolfo Ferrer, si Maya, Malaybalay. Karong Tuesday ang last vigil ani, ang lubong ani karong Wednesday. Osbon ko ang Rodolfo Ferrer. Tulo kabok akong ipanawagan, magkaibigan. Subo nga na ay mga nipanaw. Pero salamat sa Diyos nga ay mong papil. Ang atong papil, mauragid ang pagtabang. Dili kita may mudawat o ginabang. Kung saan mong hinabang kung na ay mawala sa imong panimalay. Mao igsuon, pasalamati nga, igor ka magtabang. So ayaw bagulbol. Noon, ikalipay ang pagtabang. Sumayin ang kitay mo, hatag kaysa kita mo ay tagaan. So, tulog kasing ko, inyong andamon, para karong semana, ihatag siyong kolektor, mga igan. Salamat mga kolektors na to, nga. Sa iyong sakripisyo, way sweldo, bisag piso. Pero salamat. Ginoon nalang bahala na itong tanan. Kaya kuha po ko'y sweldo, ane. Makalaomos ng padayon sa pag-amping sa kwarta sa kaibigan. Kining atong atolig panawagan karon halos nato is lagi tabangan na. Kay una magud ang serbisyo sa tong funeraria ang Villanueva. Gani akong ilimang kita na pag naay mamatay. Villanueva ang atong partner igsuon kay diya ta nakakontrata og pag-abot po diha sa Wao og Banisilan apil amay manabilang ang Villa Bermejo. Kay ang ilang manggong serbisyo nga worth 35,000 basta kaibigan 17,000 ra. O nya di pa kita mga down payment, o nya nindot pagit pagmatay dito sa layo. Dako kaing discount lihatag ka nato sa pagtransport sa patayang lawas. Nata na matay igsoon dito sa Cagayan City, gikuha sa Villanueva. Gihatod ngadto sa Damulo, Manila, gihinloan human lagi sulod sa lungon. Sa Ismir lagi pangayo. Dito gikuha sa Cagayandero City, dalag damulog niya. Layo ba damulog ikang Cagayan? O niya, balikan na po na sa Villanueva sa adlaw sa lubong. 6,000 lagi pangayo. Naya, karong grabe kamahal sa fuel. So salamat mga kaibigan, mga funksyonaris sa inyong pag-aaktibo. Salamat sa inyong sakripisyo o gugma sa pagtabang sa uban. Usbon ko, mas maayon na kita mo tabang kaysa kita mao'y tabangan. Paningkamutan na itong adita mabitayan, latod sulti igsoon paningkamutan. Nga, dili mo sobra sa 12 o 15 ang imong mga bitay or else ma-inactive ka. Sa uban mga dayong, pag di ka tahatag og usa, di ka na makadawat kung ikanay mo panaw. Sa ubang mga memorial plan igsoon, at sa memorial plan, mga memorial plan atong komersyal, pag naakay mga wa matagaan, na kay bangag, wag ikay halos madawatan. Although uban pay the balance pero lagi ang ihatag na pod ay corner pod
lungona o serbisyo ra sa funeraria. So, 5 raman ni siya, 15 pesos mataga. Si mana halos ang atong ginahatag. Sa uban, medyo sakripisyo, labis sa pobre sa pinakapobre, pero dagang bawa ang mga pobre sa pinakapobre, pero aktibong membro. Anuman, basta natay panawagan mo at to silingan, igan ka nang, pwede ba ko magkabasok diri? Balag 15 pesos lang pang bayad lang ako. O 30 pang bayad nako sa akong sa ako o sa akong bana. So, sakripisyo yod, pero nakita na ako igsoon, bisag pobre, nakatabang yod. So, tulo kasing ko sa sinta atong bulan. Mahimo lang nga 75 kung adunay lima kabulan, o lima kadomingo sa kabulan. Atong oras karon 29 minutos makalipas sa 5, magkaibigan mag-igsoonan. Sa karong panagkapamina, ako kini si Pastor Dan Tanggalio ang iyong kaibigan. Sa mga dapit ka nagpaabot sa atong pag-sugot sa kaibigan. Paabot ang gitong mga iganan. Next in line na to, Kidapawan City o Gatagom City. Nga asa kita magapagayog orientation at hindi kay layo sa ako. Makailag na to supervise. Pero mangita kong tao nga may akong kasaligan po sa mga lugar nga akong gisgutan.

Amen. Proverbs 16 verse 9 reminds me that we may have our own plans, but the Lord is the one who directs our steps. I will continue to surrender my plans, trust His timing, and follow wherever He leads. Amen. May buta ka ni mo Sistina Bautista Ayuban of Davao City. Ang mga buhat usay malangan ang atong ipangandoy. Pero wala na, trust His timing, matupadin. Maputoy minsay sa kaawit ganiya. Palay nang gyud sa pagsali ug pagampong ato sa Dios igsuon, dili tanya pasagdan, dili tanya biyaan. Kanoy lang gyud siya ang mag-uban ka nato ug magpahilo na sa tanan, kaibigan ko. Rosinda Pangilan, wow pastor. Salamat sa iyang mga pulong, kinanglan gyud siya ang matuman kay tanan para sa atong kayuhan. From Rosinda Pangilan of Malungon, Sarangani Province. Sis Marie, may buntag diha kanimo. Rosemary Romero Apor. Kanyang tanan diha sa Jinsan, padayon ko nag-ampo para kang mamuhin. May buntag diha kang Mami Ami, kang Sis Risa, kang Raquel. Kanyang tanan diha, Brad Boy, may buntag. Anabela Payao Muring. Good morning, pasudan, pagkanindot. Sa pulong sa Diyos, makaligoon o makadasig. O dalaygon ang Ginoo. Happy Sunday. From Anabel Payao Muring. Amen. Gamhanan mong pangalan. Diyas, Purok Diyas, Maranghiran, Kiso, may buntag, Lili Kagas. Kolektor sa kaibigan na ini. Salamat kay Igana, Lili. Kamusta mo diha? Basin ay gusto magpa-orient, atong i-orient, ako'y muana diha. Basta na ID mo busa 30, ako'y muana diha. Ako lang at least 30 kabo ka mutambong kay personal ko muana diha sa Maranghiran, Kiso. Lilita, dumali, no, baraba, maayong buntag. Appeal me sa kaibigan Pastor Dan, magpa-orient me diri. Asa inyo? Asa inyo dapat igan? Barangay Indangan makilala. Pabutan ninyo ha. Kay usa sa rason nga nagadugang tagisasyonan kaso wa pa sila mag-hook up karon. Actually, wa pa ko kabayad. Ugma pa ko magkabayad. Hook up sila ka na to kahapon. Pero posible lang yun po nga na ikakulian ng radyo karon ha. Kaya nagsabot namin sa management nga ugma na to ipadala. Kay kahapon lang sa kahatag ugbang account nila and then wa'y bangko kahapon. Wapog ko'y online banking manggoda. Mga dita makatransakan ng adlaw nga walay abli ang bangko. So, pailulang lang, wapong mag-andar ang radyo kaibigan, I mean, ang radyo bandira kita pawan. Kay medyo nag-all kay ni si kaibigan boy. Kay wako na magtingog ang 99.1.

Pagkanindot sa pulong sa Diyos nga imong gisangyaw karon Pastor Dan watching live from Moralyon Hingoog diya sa Purok Dos. Diyos Dadil Rosel Lintao may buntag kanimo ang pagpaminaw. Pasensya kita, wa pagyapon magtingog ang 98.5 kay brand out sa transmitter nato. Verinya Birsabal, may buntag kanimo usab diya kaibigan. Salamat sa pagpaminaw. Geraldine Ratso usab, maayong pagpaminaw. Pasudan, natandog yod ko sa imong giwali, Pastor. Nakahilak yod ko. Amen og amen, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Mahal ka na mo. Salamat, Igan Geraldine Ratso. Perle Estoril, nay. Maing aga sa imo, nay. Good morning, Pastor. Diri lang ko, anay. Okay, nay. Dira lang ka, nay. Kay liso na kay biyay pa. Dira lang simbang sa maray-maray. Nanay Perle Estorella. Olive Blanco, may buntag igan, Olive. Good morning, Pasudan. Paampo ko ni Mama Lalay na asya karon sa Simbolan Hospital kay maglisod na o ginawa. Pastor Mao nga patabang. Koog ampo. Yes, ang ginong Diyos magatandog sa lawas ni Mama Lalay. Right now, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, God. Maria Luz Tanlayon, Dinyo Tanlayon, maayong buntaga. Velma Cesar, maayong pagpaminaw kanimo diha sa mabugnang dapit sa Dato sa Lumay. Salamat kay Pasudan, matahom nga minsay karon buntag uban sa imong mga pag-ampo. From Pastora Irna Fitis Vero. Uban ni Pastor Vero, maibuntag kanyong tanan diha sa Bangahan. Pangantukan.

Pastor, unsay title ang nga kanta? Diha sa imong pangalan. Kantang gisuwat, no? Gisuwat ni Juwe Paitan. Kung yung tagisuwat, di siya mo yung kanta. Iyalan yung gisuwat.

Mga kabigat sa Surigao, at ang inyong karong Tuesday na tayo panawagan na kung lang saan i-evaluate pag-ayo. Pero na at tayo mga tabangunon igsoon diha sa Surigao. Tulo ka buok na yung nipanaw. At ang tanong ko, aktibo ba? Kung ayan bang manawagan ta, no? Poros ni taga hinatuan. Pero ang katuluan ni kay... Moraga beneficiary.

0: Salamat kayo ang Elmer og Amy Olyada. Abos sa kaibigan at Livy Kasiri. Salamat kayo. Bani kaibigan Mike. Kaibigan Miriam and Jared Lumilang. Sistina Bautista of Davao City, igantina salamat igayo, oban ni Brad Tony. Ang lami ang litsong manok sa Wao, ang sibog litsong manok, ipinagyan ni kaibigan Diding Sibog, na sila'y brand sa Banisilan, napod duwa karitsuna nila sa Kalilangan, napod sa Lawagan Quezon, ang sibog litsong manok. Fresco kanuna ilang manok niya, dagko pa. Diyosi pagkayo, lami ang timpla. May nako magkapanginamot ka basta mukaon ka sa sibog litso manok. Kanang initinit pa. Basta juicy kayo, perti na may agyod. Sibog litso manok, panigyan ni kaibigan Diding Sibog. Kristuhanong pagpakabana. Pasodan, maayong buntag kanindot sa imong pulong. I-shout out na ko si Roberto og si GR from Panabo City. Salamat ikan Teresita di sa Panabo. Napaka VGMAX diha. Ato ning dealer sa VGMAX po diha sa Panabo. No? Maragabaligya ni siya. I don't know. Tatawad na po doon siya nga magkapalit ka na ko. Taga Panabo, palit mo diha sa atong produkto para padayon tabadungog diha kaninyo sa Infinite Radio o Light FM o sa lang ilang studio na igsuon eh, mutang diya Santo Niño, Panabo City at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Anak mo diya. Diyan mutang igsuon, available itong produkto nga Vegemax o Aroma sa Maong nga dapit. O Maong Istasyonan. Light FM, Infinite Radio, Panabo City. Good morning, pasodan. Pwede mangayo number ni Ralph kay mutawag mi niya kay mo order mi og Vegemax. Si Malo kayadong ni diri sa Balongating Gipo sa Buanga del Sur. Taga Balongating, may buntag kanimo si Malo. Akong ihatag niya kuya. Masig na minaw si kuya o niya. Nangayo si mong number kuya. Morning pasudan, ako tong nag-order Vegemax atong Friday, wala pa mo abot. Mauman good ako nga pag pangpatulog o pag makapalaskig. Siguro makapa sana. Sa akong lawas, na-stroke man good ko, taas akong BP. Tres na may katuig nagapaminaw sa programa. Salamat. Mila Gonzales sa Puroka, Tris Dalianon Pintalion Toril. Ah, okay. Wapo mo abot, sis. Ipa-follow up na ko sa kaso Domingo karon. Pero basi abot na onya or ugma. May butang salamat kay nag-order ni og murag upat to kagarapang Vegemax ko di ko masayo pa. Taga Toril, Davao City. Salamat kaibigang Mila Gonzales. Diya sa dali on pantat plant ah? dali on plantation Toril Davao City.
1: Ang kalibutan karon puno sa
0: pasudan, putol imong tingog sa FB, naputol ba
1: daghang eh, kasing
0: murag wa man kay namang gihapon sila ga paabot og mensahe sa ato.

Gertrude Sabanto, watching from California. Good morning. Or good evening diha sa California. Gertrude Sabanto, thank you for watching. Thank you for listening. Kaibigang Imelda Banguling Paliga, may buntag diha kanimo. Igan Imelda, salamat sa pagtiman sa tong grupo sa kaibigan diha sa Taguloan. Karong Oktubre ha, mag-general assembly ang atong mga kaibigan sa Taguloan. Anak ko diha, mag-meeting ta. Tambong ang tanan kung gusto mo magkapadayon, magpabiling aktibo. Tambong mo sa atong general assembly to be announced pa atong venue. Salamat Radio Resitor, wa man daw mawala ang atong tingog sa atong FB. Robilena Sabrano de Lima, may buntag uglang lang asis kulintas. Grabe kanindot ang pulong sa Ginoo pasudan, wala tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Salig na tutanan sa Ginoo, salamat sa akong mama nga si Visitacion Aplicador sa iyang pagdaog o sa iyang pagdasig sa ako nga maminaw sa mga nindot nga pulong sa pinagpala musika. From Makmak. Salamat Mar sa pagpaminaw o salamat sa mga mama nga mo'y nagdasig kanimo sa pagpaminaw. Shout out Pastor from Lantapan, Marites, Boris Hamlan. Kaibigang Boni Leison, diha sa lawagan may buntag. Kaibigang Boni, kamusta man? Kamusta tong kaibigan diha? Shout out from Kibatang, Don Carlos, Rubilin, Sambrano de Lima. Oy, may buntag diha kang former councilor Marivic Montes Claros with the whole family. Ato ni siya magkaibigan. Elena Burns, maayong pamaminaw diha sa Agusan, Bunawan. Shout out sa akong igsoon diha sa Agusan, Bunawan nga member sa kaibigan diri sa Bukidnon, Lorena Mulyon and family. Manuel Aminyao Jr. sa Don Carlos may buntag. Don Carlos Norte. Kanyong tanan Don Carlos Norte at mga kaibigan may buntag. Pastor La Flor, oy kamusta si Pastor Juan Branzuela? Pastor Peter Branzuela, ako pag-ampo manakan niya. May buntag usap diha kang Mami Helen. Makalugar ko, Mami. Bisita ko diha kang Pastor Peter. Ningkamot ko makabisita ko diha. Mylin ayaw magpanulong, may buntag kanimo. Anil-nil katkagat pagkanindot sa pulong sa Diyos nga imong gisangyaw. Glory to God. Egandilo do sa Linda, maayong pamaminaw. Josephine Balmores Claver, Barangay Paitan, may buntag kanyang tanan. Membro sa kabigan sa Barangay Paitan, Paitan na Quezon, may buntag kanimo Egan Josephine. Balmores Claver. Kang kaibigan Shirley diha, salamat sa pagtiman sa grupo sa kaibigan Egan Shirley. Panimbaon niya diha sa MCC at tumong simbahan. Mga membro diha sa MCC o ba nila Pastor Bibot o Egan Gile. O Diyos, ikaw ang mong paglaom matod.

Maayong buntag, pasundan pagkataon sa pulo nga pastor, nagkapalit mi sa imong coffee adtong sa mambuaya. Humot lami imong coffee, pasundan, tata kasing. Salamat ikan tata. Bitaw no, lami kaya kong coffee. Atong coffee, Herviva coffee igsoon. Paspas kay mahurot. Nayo lami kayo. Muna ako nga partner din niya ang atong Herviva coffee. Herbal na, lami pa. Nayo, ako sa imo na. Labi ya, oy. Labi pag init-init ikson, tingnan niya kayo. Nakatumbler ng akong kuhan coffee mo na nga dugay mo bugnaw. Tingnan niya kayo, taga-Facebook na makakita sa ako. Ano yung minas sa Facebook? Mapuni, usa sa ginagamit sa Diyos karon, makatabang sa itong ministry, ang Herviva Coffee. Labi ya, oy. Hangtod sa hangtod. Salamat, salamat kayo sa tanan. Nagpaluyo. Nauna niya ang itong Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Napatay, pipilang ang labirin ng zoon. Halos ma-out of stock na ta, but God willing, muabot ugma. O ang itong order ng Vigimax. Grabe kakusog ng zoon. Kaso lang kay. Halos, wala na isaktong ginansyaan eh kay.

Gampo kay natang bayro nun sa radyo. O ba itong mga bayro nun? Pero sige lang, akong giingon nga ato ng gituyo nga ipabos para dagang tamatabangan. Pero Exona by October, basig sa mga users retail, ang per capsule na ito mapabilin nga 25. Possibly per bottle na ito mo taas o gamay. Pero sa mga dealer, mapabilin nga maura gihapon niya na pagitin plus one. Pero katong usa ka palit nga pulo ka garapa. Sa ato mga dealer, Exxon, magpabilin ng presyo. Pero sa mga katong mapalit tayo lagtag sa kagarapa, naratay gamay nga increase mga kaibigan para dugang tabang sa itong ministry. Kay kamahal karon ato expenses. Ayop inyong masabtan mga kaibigan. Ato maginanggi paubos ko, gikan sa 1.5. Ang kalibutan karon Ginoo kaloy ang kalibutan karon kay wow, grabe ang pagkitabo sa palibutan. Grabe pagkitabo sa kalibutan. Ang sunog sa Indonesia wa pagi matiwas. Salamat kay Bigan Bitol and Black Lumiston, kagawad din na Dangalio. Nanay Perle Estorel, kaibigan Rubicento, Alma Lutrago, salamat igayo, magkaibigan sa Sungko. By the way, akong ipabot akong mapag-ampo pasubo sa pamilya ni kaibigan Petrona. Ato ning kolektor sa kaibigan, adunay mga 400 kamimbro. Iksoon, ipanaw na siya at dumilabayng gabi o kahapon sa kadlawon. Ato pag-ampo man sa pamilya ni Igan Petrona. Ipapawalay sa Diyos, suman siya nga nakagi o stroke Iksoon. Nataod na po ni siya nga moraga, naragin taon sa ilang balay, pay ang pagka-stroke niya. Nakabisita at kanya ka ni Addo, subo lang ni Panaw pero pikas bahin. At least nakapawalay na po siya. Mabisita ko niya. Niya matuwer ba kukbol, ang saon ako ni. Pero bisa di last video mo bisita ko sa dayta ko mo adto Bohol. At ang ila mga iganang akong pag-adto sa Bohol at ang inyong mga kaibigan ko. Iksoon, oy hapit na tama na milit. Salamat ikay kanyong tanan mga kaibigan sa Sungko, pinangulan ni Igana BB 4. Sa ato mga kaibigan diha sa Kulasihan, pinangulan ni Igan Maning, inabagan sa itong mga functionaries. Salamat sa iyong gugma sa Braton sa Diyos. Sa atong Federation Official sa kaibigan, diha sa Lantapan, pinangulan ni Igan Hill. Adayan, salamat igayo. Mga Igan man namilit na ta, AMCC Valencia kita-kita taon niya sa atong panimbahon. Tulog kapag akong gipalit ng coffee pag anniversary. Salamat kay Gayo, Igan Gian, atong dealer sa atong produktong Vigimax Aroma diha. Gian Kasipong. Lami kayo nga kape, maunay akong ginamintin, Pastor. Wow, salamat kayo. May buntak kanyong tanan diha sa Mambuaya. Labi giyot sa atong coordinator Igan Manuel Makalagi, uban ni Igan Analen, atong President Riyada Ogartiaga. May buntak kayong tadya, maapil usap sa itong Vice President, Pastor Lunila Tamuo. Kang Reverend Father Jerwin Centro, may buntag kaibigang Father Jerwin, o sa nikapari Igsoon. Aktibong membro sa kaibigan niya, tuwa po dito. O tuwa po dito si Reverend Father Luis ba to? Nalimot ko sa pangalan, tuwa po dito. Sa atong anniversary. Pastor Ayan, o ba ni Pastora, salamat igayo. Si Mami, kuan, si Mamaglo. Daog, may buntag, Mamaglo. Og kang Kapitan Pilifuras, kaibigang Kapitan Pilifuras, og kang former Kapitana Bagungon. Salamat na ng mga collectors, functionaries na to. Sa inyong pag-aktibo, mga collectors, muraga. Ubay-ubay gito silang atong mga collectors diya. Kaya atong membro sa kaibigan sa Barangay Mambuaya, Kapinusa Kalibo. Congratulations sa maong ika-upat katuig na pagpasalamat sa Diyos in line sa inyong anniversary, fourth year anniversary.

Roslyn Apuhas, may buntag ka ni mo. Dias sa Situnisis Barandias. Reverend Father Aponciano Candoli da ito. Anong luis mo nga ko, layura kayo. Tapos si Reverend Father Aponciano Candoli. Sa atong anniversary sa kaibigan. Dini sa Bukid Nuligson, ay usapod ka atong amigong pare nga aktibong membro sa kaibigan. Salamat ha. Sa mga pare usab nga misalig ka nato. Good morning pasulan, wala gyud nag hook up og nakanaasra diri sa Talibon Bohol. Di kay ko sure kung ga hook up sila kung Domingo ha, kasi akong bawaan mura ga weekdays na day na sila diha. Boy no sang book ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Igsoon ay kalimti atong haplas sa ang aroma herbal oil. Nindot yung haplas igsoon. Kanato gitawag pinagpalang haplas aroma herbal oil. O niya nga itong Herbiva Coffee. Herbiva Coffee. Og ang atong Vegemax ang pinagpalang kapsula. Kanunan ni sila mag-uban na karong magigsoon mga kaibigan ko. Ako kini si Pastor Danagalio, temporary yung manamil itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Happy Sunday kanyong tanan to God. Pastor, uban ko sa bowl. Uy, lipay kay ko. Uban ta pareng. Ampi mga igan, dalay ko ng Diyos. Happy Sunday kanyong tanan to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9,524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
5: Paano kung ang dahilan kung bakit tila hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos ay hindi dahil iniwan kanya kundi dahil may mga nakasanayan kang ginagawa na unti-unting humahadlang sa iyong espiritual na buhay? Paano kung may mga tahimik na ugali na matagal ng bahagi ng iyong araw ngunit hindi mo alam na dahan-dahan na pala nitong pinapahina ang iyong pananampalataya at inilalayo ang puso mo sa direksyong nais ng Panginoon para sa iyo? Maraming tao ang nag-aakalang ang sumisira sa kaluluwa ay malalaking kasalanan lamang. Maraming naniniwala na sapat na ang pagiging mabuting tao upang manatiling malapit sa Diyos. Subalit may mga bagay na halos hindi napapansin ng karamihan dahil karaniwan na silang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa pagiging pamilyar ng mga gawaing ito, ay madalas na hindi na nakikita ang pinsalang na idudulot ng mga ito sa Espiritu. Nagbabala ang salita ng Diyos tungkol sa mga panganib na nagsisimula sa maliliit na bagay. Kahit ang isang maliit na butas ay maaaring magpalubog ng malaking sasakyang pandagat kapag hindi agad napansin. Ganyan din ang nangyayari sa buhay pananampalataya ng isang tao kapag hinayaang manatili ang mga ugaling nakakasira sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Bawat hindi magandang nakasanayan ay maaaring maging dahilan ng unti-unting paglamig ng debosyon. Sa Book of Song of Solomon, Chapter 2, Verse 15, mababasa ang mga salitang "Catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines." Ipinapakita ng talatang ito na hindi lamang malalaking suliranin ang nakapipinsala, kundi maging ang maliliit na bagay na madalas baliwalain. Katulad ng mga munting soro na sumisira sa ubasan, ay mayroon ding mga nakatagong gawain na sumisira sa paglago ng espiritual na buhay. Napakahalaga ng paalalang ito, lalo na sa panahon kung saan maraming tukso ang madaling makapasok sa puso ng tao. Habang nagpapatuloy ang bawat araw, ay mabuting suriin kung ano ang tunay na kalagayan ng ating kalooban sa harap ng Diyos. Hindi lahat ng nakasanayan ay nakatutulong sa paglapit sa Kanya. May ilang gawain na tila walang masamang epekto sa unang tingin ngunit nagiging sanhi ng pagkasira ng panloob na pagkatao pagdating ng panahon. Narito ang pitong maliliit na ugali na maaring sumisira sa kaluluwa ng hindi namamalaya ng marami. Una, pagpapabaya sa tahimik na panahon kasama ang Diyos. May mga pagkakataon na hindi agad napapansin ng isang tao na unti-unti nang lumalamig ang kanyang espiritual na kalagayan. Walang malaking suliraning naganap at wala ring kapansin-pansing pagbabago sa panlabas na pamumuhay. Patuloy pa rin ang pang-araw-araw na gawain at nananatili pa rin ang karaniwang takbo ng buhay. Gayunpaman ay may dahan-dahang pagkawala ng pananabik na dati ay nararamdaman tuwing lumalapit sa Panginoon. Mula sa simpleng pagpapabaya sa ilang sandali ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay nagsisimulang mabawasan ang lakas ng kaluluwa. Abalang schedule ang madalas na nagiging dahilan kung bakit naisasantabi ang oras para sa panalangin at pagninilay. Lumilipas ang maghapon na walang pagkakataong mapakinggan ang direksyong nagmumula sa langit. Nabibigyan ng pansin ang maraming gawain, ngunit napapabayaan ang pinakamahalagang relasyon sa lahat. Kapag naging bahagi na ng nakasanayan ang ganitong kalagayan, ay nagiging pangkaraniwan na lamang ang espiritual na pagkauhaw. Doon nagsisimulang mabawasan ang kapayapaan na tanging Diyos lamang ang nakapagbibigay. Mababasa sa Matthew 6 verse 33 ang mga salitang, "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Nagpapahayag ang talatang ito ng malinaw na paalala tungkol sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga prioridad sa buhay. Hindi inilalagay ng Panginoon ang kanyang kaharian bilang pangalawang pagpipilian lamang pagkatapos ng lahat ng bagay. Nararapat siyang mauna bago ang anumang alalahanin, ambisyon o personal na hangarin. Kapag nabibigyan siya ng pangunahing lugar sa puso ng tao, ay mas nagiging malinaw ang landas na dapat tahakin. Katulad ng isang halaman na hindi dinidiligan sa mahabang panahon, ay unti-unting nawawala ang sigla kapag napabayaan, nanatiling nakatanim sa lupa ang ugat, ngunit kapansin-pansing humihina ang buhay na dati nitong taglay. Ganyan din ang nangyayari sa kalooban kapag kulang ang pakikipaglapit sa may kapal. Hindi agad nakikita ang epekto sa unang mga araw, kaya maraming tao ang nagkakamaling isipin na walang problema. Lumalabas lamang ang pinsala kapag dumating na ang mga pagsubok at wala nang sapat na espiritual na katatagan. Napakahalaga ng ilang minutong inilalaan araw-araw para sa pakikipag-usap sa Diyos. Hindi kinakailangan ng magarbong paraan upang muling mapalalim ang kaugnayan sa Kanya. Sapat na ang pusong tapat at handang magbigay ng panahon para sa Kanyang presensya. Unti-unting bumabalik ang sigla ng pananampalataya kapag muling nabubuksan ang pinto para sa regular na pakikipagniig sa Panginoon. Ikalawa, pagiging komportable sa maliit na pagsuway. Hindi naman agad nagsisimula ang pagbagsak ng isang tao sa pamamagitan ng malalaking pagkakamali. Karaniwan ay nagsisimula ang lahat sa mga mumunting paglabag na tila walang gaanong epekto sa unang tingin. Isang beses na pagbaliwala sa konsensya ay maaaring humantong sa panibagong pagbaliwala kinabukasan. Dahan-dahan na lamang nasasanay ang pagkatao sa mga bagay na dati niyang iniiwasan. Kalaunan ay nawawala ang dating pagiging sensitibo sa mga babala ng Diyos. May pagkakataong malinaw nang alam ng isang individual ang tama ngunit pinipili pa rin ang kabaligtaran dahil mas madali o mas maginhawa. Nabubuo ang pag-aakalang walang masamang mangyayari basta walang nakakakita. Nananatiling tahimik ang paligid, kaya nagiging kampante ang damdamin. Gayong bawat pasya ay may naiiwang marka sa panloob na kalagayan ng tao. Unti-unting nababago ng paulit-ulit na pagsalungat. Ang direksyong dapat sana ay sinusundan. Mababasa sa James 4 verse 17 ang mga salitang, "Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin." Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na hindi lamang masasamang gawa ang dapat bantayan, kasama rin sa pananagutan ang hindi paggawa ng mabuti kapag alam ng iyon ang nararapat. Ipinauunawa ng kasulatan na mahalaga sa Diyos ang bawat pasyang ginagawa ng tao araw-araw. Walang napakaliit na pagsuway na hindi napapansin ng Kanyang mga mata. Katulad ng isang maliit na bitak, sa matibay na pader ay maaaring lumawak kapag pinabayaan sa mahabang panahon. Hindi agad bumabagsak ang buong istruktura sa unang araw ng pagkakaroon ng siwang. Subalit patuloy na lumalala ang pinsala habang lumilipas ang panahon. Ganiyan din ang epekto ng mga paulit-ulit na paglihis sa kalooban ng Panginoon. Nagsisimula sa tila walang kabuluhang desisyon, ngunit maaring humantong sa mas malalim na pagkakalayo sa Kanya. Banal na pamumuhay ang nais ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Kailangan ng katapatan, kahit sa mga bahagi ng buhay na walang ibang nakakakita. Naroon na susukat ang tunay na pag-ibig at paggalang sa Panginoon. Bawat pagpiling na ayon sa Kanyang kalooban ay nagpapalakas sa karakter at espiritual na katatagan. Ikatlo, labis na pagkakapit sa mga bagay ng mundo. Madaling maakit ang damdamin ng tao sa mga kumikislap na pangako ng mundong ito. Mararangyang pag-aari, mataas na katayuan at papuri mula sa kapwa ay kadalasang nagiging sentro ng paghahangad. Lumalalim ang pagnanasa habang patuloy na nakatuon ang paningin sa mga panandaliang kasiyahan. Nabubuo ang paniniwalang ang tunay na tagumpay ay nasusukat lamang sa dami ng natatamo. Unti-unting natatakpan ng mga makamundong mitiin ang mga bagay na may walang hanggang halaga. Kapag mas nabibigyan ng puwang ang material na hangarin kaysa sa espiritual na paglago, ay nagkakaroon ng malaking pagbabago sa direksyon ng buhay. Nauubos ang lakas sa paghahabol ng mga bagay na hindi naman madadala sa kabilang buhay. Nabibigatan ang kalooban dahil walang katapusang paghahangad ang nabubuo sa puso. Bawat bagong nakukuha ay sinusundan agad ng panibagong pagnanais. Dahil dito, ay hindi nararanasan ang tunay na kasiyahang nagmumula sa Panginoon. Mababasa sa 1 John 2 verse 15 ang mga salitang "Love not the world, neither the things that are in the world." Nagbibigay ang talatang ito ng malinaw na babala. laban sa sobrang pagkahumaling sa mga bagay na lumilipas, hindi nangangahulugan na masama ang magkaroon ng pangangailangan o pag-aari. Ang paalala ay huwag hayaang maging mas mahalaga ang mga iyon kaysa sa relasyon sa Diyos. Kapag nangyari iyon ay dahan-dahang naagaw ang lugar na para lamang sa Panginoon. Maraming tao ang nakararating sa puntong nakamit na nila ang mga pangarap na matagal nilang hinabol, ngunit nakararamdam pa rin ng kawalan. Nananatiling may bakanteng bahagi sa kanilang kalooban na hindi mapunan ng anumang kayamanan. Patuloy silang naghahanap ng kasiyahan sa iba pang direksyon, ngunit hindi matagpuan ang tunay na kapahingahan. Nagiging malinaw na walang material na bagay ang kayang pumalit sa presensya ng Diyos. Tanging siya lamang ang makapagbibigay ng ganap na kasapatan sa kaluluwa ng tao. Napakahalagang suriin kung saan talaga nakasentro ang ating pagmamahal at pagtitiwala. Karangyaan, reputasyon at tagumpay ay maaring mawala sa isang iglap. Nanatiling matatag ang Diyos kahit magbago ang lahat ng nasa paligid. Mas ligtas ilagak ang puso sa Kanya kaysa sa anumang bagay na pansamantala lamang. Ika-apat, pagkikimkim ng sama ng loob. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit patuloy na nagpapabigat sa kalooban sa bawat paglipas ng panahon. Nagsisimula ang lahat sa isang masakit na karanasan na hindi lubos na naproseso ng damdamin. Sa halip na ipaubaya sa Diyos ang sakit, ay pinipili ng ilan na dalhin iyon araw-araw sa kanilang puso. Bawat pag-alaala ay muling bumubuhay sa kirot na dapat sana ay matagal nang napalaya. Kalaunan ay nagiging bahagi na ng pagkatao ang galit na minsang pansamantala lamang. Mabigat ang epekto ng pagtatago ng hinanakit sa kailaliman ng kaluluwa. Nawawala ang kapayapaan kahit tahimik ang paligid. Nahihirapang maranasan ang kagalakan dahil palaging may dalang pasanin ang damdamin. Nabubuo ang matigas na pagtingin sa kapwa at nagiging mahirap ang magtiwala muli. Pati ang spiritual na paglago ay naapektuhan dahil sa hindi nawawalang pait na nakatanim sa loob. Mababasa sa Ephesians 4 verse 31 and 32 ang mga salitang "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na hindi kalooban ng Diyos ang manatiling bihag ng kapaitan. Inaanyayahan niya ang bawat mananampalataya na yakapin ang pagpapatawad gaya ng pagpapatawad na kanilang tinanggap mula sa Kanya. Nasa pagpapalaya ng puso matatagpuan ang daan patungo sa tunay na kagalingan. Katulad ng lason na iniingatan sa isang sisidlan ay unti-unting naaapektuhan ng sama ng loob ang nagdadala nito. Hindi lamang ang taong pinagmumulan ng sakit ang naapektuhan kundi maging ang mismong nagkikimkim. Bawat araw na pinipiling alagaan ng galit ay lalo lamang nitong sinasakal ang katahimikan ng kalooban. Walang mabuting bunga ang naidudulot ng matagal na pagyakap sa kapaitan. Mas lumalalim lamang ang sugat habang tumatagal ang panahon. Napakagandang biyaya ang kakayahang magpatawad kahit hindi madali ang proseso. Hindi nangangahulugan ang pagpapatawad na tama ang nangyaring pananakit. Nangangahulugan lamang na ibinibigay na sa Diyos ang karapatang humatol at magbigay ng katarungan. Ikalima, paghanap ng pagpapatunay mula sa tao higit sa Diyos. Maraming desisyon ang naaapektuhan ng kagustuhang matanggap at mapuri ng ibang tao. Nagiging mahalaga ang opinyon ng paligid hanggang sa halos doon na umiikot ang pagpapahalaga sa sarili. Bawat kilos ay sinusukat ayon sa magiging reaksyon ng iba sa halip na ayon sa kalooban ng Panginoon. Dumarating ang yugto kung saan mas pinipili ang kasikatan kaysa katapatan sa katotohanan. Unti-unting nawawala ang kalayaang mamuhay para sa Diyos kapag labis nang nakadepende sa pag-apruba ng kapwa. Madalas na nagsisimula ang ganitong ugali sa simpleng paghahangad na magustuhan ng lahat. Walang masama sa pagnanais ng maayos na pakikitungo sa kapwa. Nagiging mapanganib lamang kapag ang pagkilala ng tao ang nagiging sukatan ng sariling halaga. Kapag may pumuri ay masaya ang pakiramdam, ngunit kapag may bumatikos ay agad ding bumabagsak ang loob. Nagiging marupok ang emosyon dahil nakatali

hindi matatagpuan ang tunay na kapanatagan sa mga salita ng mga taong pabago bago ang damdamin. Mas matibay ang pagkakakilanlan na nakaugat sa pagtingin ng Diyos kaysa sa anumang pagkilala mula sa sanlibutan. Doon nagmumula ang kapanatagang hindi naapektuhan ng pagtanggap o pagtanggi ng iba. Napakahalagang alalahanin na ang halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa dami ng humahanga sa kanya. Hindi rin nasusukat ang kanyang kabuluhan sa lawak ng impluwensya o kasikatan. Nakikita ng Panginoon ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Pinahahalagahan niya ang katapatan kahit walang nakakapalakpak o nagbibigay ng pagkilala. Kapag Diyos ang pangunahing pinaglilingkuran, ay nagiging malaya ang puso mula sa tanikala ng paghahanap ng pag-aproba ng tao. Ika-anim, pagpapabaya sa pasasalamat. Hindi laging nagsisimula ang paglayo sa Diyos sa pamamagitan ng hayagang pagsuway. Kung minsan ay dumarating iyon sa anyo ng unti, unting pagkawala ng pagpapahalaga sa mga biyayang tinatanggap araw-araw, nasanay na lamang ang marami sa mga pagpapalang dati nilang ipinagdasal ng buong puso. Naging pangkaraniwan ang mga regalong nagmula sa kabutihan ng Panginoon. Dahil dito ay nababawasan ang paghanga sa kanyang patuloy na pagkilos sa buhay. Kapag nangingibabaw ang pagrereklamo, ay madaling makaligtaan ang mga dahilan upang magpasalamat. Mas napapansin ang kakulangan kaysa sa mga biyayang patuloy na dumarating. Mas nabibigyang pansin ang hindi pa natatanggap kaysa sa mga bagay na hawak na sa kasalukuyan. Nagiging mabigat ang pakiramdam kahit napakarami ng natanggap na kabutihan. Unti-unting natatakpan ng pagkadismaya ang kagandahan ng mga pagpapalang nasa paligid. Mababasa sa 1 Thessalonians 5 verse 18 ang mga salitang, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Makapangyarihan ang paalalang ito dahil hindi lamang sa panahon ng kasaganaan dapat magpasalamat. Kabilang din dito ang mga sandaling mahirap unawain at puno ng pagsubok. Hindi nangangahulugan na masaya ang lahat ng pinagdaraanan. Ipinapakita lamang na nananatiling mabuti ang Diyos anuman ng sitwasyon. Katulad ng isang tao na palaging nakatingin sa alikabok sa daan, ay hindi niya mapapansin ang ganda ng tanawin sa kanyang paligid. Nahahadlangan ng negatibong pananaw ang kakayahang makita ang kabutihan ng Panginoon. Lalong bumibigat ang kalooban kapag puro kakulangan ang binibilang. Nagiging mahirap maranasan ang kasiyahan dahil nakatuon ang pansin sa mga bagay na wala pa. Nawawala ang pagkamangha sa mga himalang tahimik na nangyayari araw-araw. Mapagpasalamat na puso ang isa sa pinakamagandang handog na maaring ialay sa Diyos. Hindi nangangailangan ng malaking kayamanan upang maipakita ang ganitong uri ng pananaw. Sapat na ang pagkilala sa bawat biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon, maging maliit man o malaki sa paningin ng tao. Lumalalim ang pagtitiwala kapag nakikita ang kanyang katapatan sa bawat yugto ng buhay. Ikapito, pagsasawalang bahala sa tinig ng konsensya. May mga sandaling may nararamdamang banayad na paalala sa kaibuturan ngunit pinipiling huwag pakinggan. Nagsisimula ang panganib kapag paulit-ulit na binabaliwala ang babalang ipinadadala ng Diyos sa puso ng tao. Hindi agad nakikita ang epekto ng ganitong desisyon, kaya marami ang nagiging kampante. Lumilipas ang panahon na tila walang nangyayari at nagiging madali na lamang ang pagwawalang bahala sa panloob na pagkilos ng Espiritu. Doon nagsisimulang manahimik ang bahagi ng pagkatao na dating mabilis tumugon sa tama at mali. Bawat paalala ng konsensya ay isang mahalagang pagkakataon upang maituwid ang direksyon ng buhay. Nagsisilbi itong gabay upang maiwasan ang mga hakbang na maaring magdala ng kapahamakan sa espiritual na kalagayan. Kapag patuloy na isinasantabi ang mga babalang iyon, ay unti-unting nababawasan ang pagiging sensitibo sa katotohanan. Nagiging madali ang pagbibigay katwiran sa mga maling pasya. Kalaunan ay hindi na nararamdaman ang bigat ng mga bagay na dati ay nagbibigay ng pagkabahala sa kalooban. Mababasa sa 1 Timothy 4 verse 2 ang mga salitang speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Napakalalim ng babalang nakapaloob sa talatang ito. Ipinapakita nito ang posibilidad na maging manhid ang konsensya kapag patuloy na hindi pinakikinggan ang tinig ng Diyos. Hindi agad nangyayari ang ganitong kalagayan sa isang araw lamang. Bunga ito ng paulit-ulit na pagtanggi sa mga paalalang dapat sana ay sinusunod.
Katulad ng isang kampanya

0: Nang paulit-ulit na pinapatunog upang magbigay babala, ay may layunin ang bawat pagkilos ng konsensya. Kapag pinili ng isang tao na huwag pansinin ang tunog nito sa bawat pagkakataon, ay darating ang oras na hindi na niya bibigyan ng halaga ang anumang babala. Nawawala ang kakayahang makilala ang mga panganib na dati ay malinaw na nakikita. Mas nagiging madali ang paglihis sa tamang landas dahil wala nang pakialam ang panloob na pagkatao. Malaki ang pinsalang maaring idulot nito sa relasyon ng tao sa Panginoon. Napakahalaga ng pagkakaroon ng pusong handang tumugon kapag nangungusap ang Diyos. Mapagpakumbaba ang pagtanggap sa kanyang pagsaway ang isa sa mga palatandaan ng tunay na espiritual na paglago. Hindi kahinaan ang pagkilala sa pagkakamali at pagnanais na maituwid ang landas. Sa katunayan ay bahagi ito ng mas malalim na paglapit sa Panginoon at sa kanyang kalooban. Hindi palaging malalaking pagkakamali ang dahilan ng paglayo ng isang tao sa Diyos. Karaniwan ay mga simpleng pagpapabaya, mga tahimik na kompromiso, at mga nakasanayang gawain na unti-unting nagbabago sa direksyon ng puso. Dahan-dahan nilang pinapahina ang apoy ng pananampalataya hanggang sa dumating ang panahong tila hindi na maramdaman ang dating lapit sa Panginoon. Dahil dito ay napakahalaga ng regular na pagsusuri sa kalagayan ng ating kaluluwa habang may pagkakataon pa. Napakabuti ng Diyos dahil hindi niya agad inaalis ang kanyang awa sa mga nagkakamali. Patuloy siyang tumatawag, gumagabay, at nagbibigay ng pagkakataong makabalik sa kanyang presensya. Bawat araw ay bagong paanyaya upang ituwid ang landas at muling ilapit ang puso sa kanya. Walang kalayuan na hindi kayang abutin ng kanyang biyaya. Walang pagkukulang na hindi kayang patawarin ng kanyang pag-ibig kapag may tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba. Mababasa sa James 4 verse 8 ang mga salitang draw nigh to God and He will draw nigh to you. Napakaganda ng pangakong nakapaloob sa talatang ito. Hindi sinabi ng Diyos na kailangan mo nang maging perpekto bago makalapit sa Kanya. Hindi niya hinihintay ang isang taong wala ng pagkakamali. Hinahanap niya ang pusong handang lumapit ng may katapatan at pananampalataya. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumama sa iyong kalooban, maaaring hindi iyon aksidente. Marahil ay may bagay na nais ipakita ang Panginoon upang mapalalim ang iyong relasyon sa Kanya. Maaring may ugaling matagal ng nakatago na kailangan ng bitawan. Maaring may aspeto ng buhay na nangangailangan ng panibagong pagtatalaga sa Diyos. Napakagandang pagkakataon upang muling buksan ang puso at hayaang kumilos ang kanyang banal na kapangyarihan. Nawa ay manatiling buhay ang iyong pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok, tukso at pagbabago ng panahon. Nawa ay maging matatag ang iyong paglakad kasama ang Panginoon anuman ang mangyari sa paligid. Nawa ay patuloy na magningning ang liwanag ng Diyos sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Nawa ay matagpuan mo araw-araw ang kapayapaan, pag-asa at lakas na nagmumula lamang sa Kanya. At nawa ay manatiling nakatuon ang iyong kaluluwa sa Panginoong nagmamahal, nagliligtas at hindi kailanman nagpapabaya sa Kanyang mga anak.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
1: Radio Kaibigan.

DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. 98.5 Radyo Kaibigan. DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.